0: me gina wadi di mo
1: Jesus
0: abra wuti sijo
1: yes sir
0: awuti mani mo
1: yes sir
0: se wonyankopon akwa wa se wonyame difo
1: Jesus
0: sadia ne nane wadi
1: yes
0: ah adia na mo no ma ka mo shon mo ma ku da basa mo shon mo ase o ba ku ba da sadish rika ba da sinaya mo shon mo ase o mama mi sho can I get water mama mi sho mama mi sho se se mama mi sho ma onya ma onya mama mi sho bia no mama jama bra je kama fami guna ni mama onya mama onya sa sa la kadasatas min ta ya badu saba maludas asafo mama mi na ho ma mumia nwum no kakra
1: yes

0: papa atumu aye aye no awo kire ne ade ye o awo kire ye ebi mu ni se ye perfume anya anya no kro o anya no kro o said ye bi awo ti fi awo ni se ye perfume no asofu ye de ye
1: perfume anya perfume
0: bo ni ye pese ye bo nya me ma
1: awo Jesus
0: aro ti fira na bo me opidi ba se nko aye rente ho e de ama nkrofu ofri baabi aba is more than 500,000 sika mi so bi obebebe abenya bi obidi se 11 si di kura ni 30,000 yesai ni nyina ye ni bi ba me di ade shrafu ofidie so wa wade nyankopon ni wade ni ye ye wade wu mobo wo de fu akom na bo prophet wa ministry obidi ye wie akra de na ye be kokuma ase me se ko the next 5 10 20 years to come e ma bru ni be jina planne
1: omu ntu kwan bi
0: na ka sha abrantie na djuma yoko ko di demonstration aje OPD Radin Yokese
2: Yamin Yokese
0: Friday your online tell your channel
2: we go go Jersey
0: City eno your Jersey City said your 2 weeks be here no no e china ye dija OPD unim said ya metia nka menya nka me solution nka me grass all them
2: ma who's why she
0: OPD
2: who's why she
0: ba bia frequency na kwa kodu di kodu enyeye
1: enyeye
0: who di kodu enyeye Sabre na ke hin o mo se o mo ni bibi ni o mo so me psychologist fo no na ke ya mati wo ni mo ha me that demonstration ya mo fu social media ni a demonstrate am ankrofo ho no power of the god o nya me to me o be nsu ana beti sa koto bo wa
2: na be de ye sisi ana fe menti ase ho
0: a won ti menti ase o nya me to me ya de ni panti ase ye
1: ade aje
0: a wo ka sa nyina sesa o ka sa nko straight ni ka sa ye na che ti zo bi aso ku che
2: nya contact number no na
0: o fe di o pe contact number ho e sa wo pa mo me no no o di ka che mo sa wo pa mo me me fa number no tuja na pa mo me o de 0558 0558 58 20 29 29 0558 0558 58 20 29 29 me din at the prophet delighter Roger
2: dangerous prophet ya mi shira papa enti media no de bibia asi ho
0: atwa radia cancel bibia babran tie de mi ya ne passport.